0: rabona bone ke se se go makangwa mose bona bula mang
1: ba tlo go mana o tlo go ile mang ke wa satile ya mang jela go tsona na ka sengana tsonane go tsona ya le go tsho kombela nga pumeli futhi se nga bula ni tsona go tshana makwe fa nna ku miela ku ambila mina ya ba ba swinene